0: kafofin sada zumunta. Sai dai yayin da dama ke goyon bayan hukuncin domin rage tasirin labaran ƙarya. Wasu masana shari'a na ganin cewa daurin shekara guda yayi tsauri da yawa ga laifin da ya kamata a ci tara a kai.
1: Mutane 260 'yan asalin Gini Bisau ne suka shigar da ƙara a gaban kotu suna neman a hukunta sojojin da suka kifar da gwamnati ranar 26 ga watan Nuwamba 2026 a ƙasar a matsayin waɗanda suka karya doka ta hanyar yin amfani da ƙarfi don sauya zaɓin al'umma daidai lokacin da ake kan ƙirga ƙuri'u. Saidu Larifu shi ne lauyan waɗanda suka shigar da wannan ƙara ga kuma ƙarin bayaninsa.
2: Ƙara ce da ta kunshi batutuwa da dama. Na farko, ana son ƙarin haske a game da yanayi da kuma waɗanda ke da hannu a wannan juyin mulkin soji a daidai lokacin da ake tattara sakamakon zaɓe 26 ga watan Nuwamban da ya gabata. Ko shakka babu, akwai waɗanda suka tsara, akwai waɗanda suka aiwatar, akwai waɗanda suka taimaka, sannan tabbas akwai wata manufa dangane da lamarin. Abu na gaba kuwa shine masu ƙarar na buƙatar a gaggauta dawo da ƙasar kan tsari na doka ta hanyar mutunta zaɓin al'umma. Amma abu mafi muhimmanci da ake buƙata shine a koma wajen sakamakon zaɓen da aka tattara kafin juyin mulki, wato tun daga rumfunan kaɗa ƙuri'a har zuwa sauran matakai. Akwai cikakkun alƙaluma a game da wannan zaɓe. Abin da za a yi kawai shine a sake ƙirga ƙuri'un don fito da gaskiya, daga nan kuwa sai a mutunta zaɓin al'umma.
3: Souveraineté populaire soit prise en considération.
1: Saidu Larifu lauyan waɗanda suka shigar da wannan ƙara. Prime Minister Iraki Ali Al-Zaidi ya kai ziyara zuwa Iran cikin wannan wato yana shirin kai ziyara Iran cikin wannan mako, ziyarar da ke zuwa bayan wanda ya kai Amurka domin ganawa da shugaban ƙasar Donald Trump. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da lugudan wutar Amurka ya sauka kan cibiyar nukiliya ta Darkovin a Iran, kamar yadda sanarwa ta ƙasar ta fitar. Amurka da Iran na cikin manyan ƙawayen Iraki. To sai dai rikicin da ke tsakanin su ya jefa shugabannin kasar cikin rudanin wanda za su goya baya ko kuma samar da daidaito ba tare da nuna goyon baya ga wani bangare ba. Ƙarfe 8:10.
4: Turkiya bayan wasan karshe da aka yi wanda wato Spain ta doke Argentina a gasar cin kofin duniya da kasashe uku suka shirya. To FIFA ta sanar da sunayen 'yan wasan da suka fi zura kwallaye a gasar ta bana. To dan wasan Faransa Kylian Mbappe ne mai takama Real Madrid, wato leda shiki kan gaba, duk da cewa kin ga hatta da wasannin matsayi na uku ba su yi
1: nasara ba. A da ƙasa ta hudu ya ƙasa ka ƙare ba ƙwarai da gaske.
4: To duk da haka nan dai FIFA ta ce shi ne ya fi kowa zura kwallo inda yake da kwallaye a kwalla guda goma, sannan ya zarta Lionel Messi mai wanda yake da kwallaye takwas, sai kuma ɗan wasan Norway wato Alland shi kuma yana da kwallaye bakwai. To akwai dan wasan Faransa da shi ma shigo cikin wannan line, tunda FIFA tana kallon ƴan wasa biyar ne da suka fi yawan zura kwallo. To Ousmane Dembele shi ma dai ba Faranshi
1: an
4: Faranshi kaga shi ne yazo kenan a na hudu a cikin jerin waɗannan waɗanda suka fi zura kwallon. To FIFA ta, kamar yadda muka ce, FIFA ta rufe wannan jadawalin nata ne da Ousmane Dembele a matsayin wanda ya cike wannan gurbi tunda shi yana da shida. To kwallaye binda Mbappe ya zura a kwallaye biyu a lokaci daya waɗanda ya zura a wasan da suka buga na neman matsayi na uku da Ingila, wannan ne ya ba shi damar riƙe wannan sosai makwa kambun nashi. To Mbappe kuma ya sha alwashin kare wannan kambun nasa ko kuma yin ƙarin wani abu a kai a shekarar 2030 a gasar da Morocco za ta karɓa bakwanci, watakila a lokacin Zidane ne ma zai jagoranci wannan ƙungiyar, tunda yawa zai jagoranci ita wannan ƙungiyar. To da yake muna zancen ita tawagar ta Faransa ma, ita hukumar ƙwallon ƙafa ta Faransa ta ce a ƙarshen wannan watan da muke ciki na Yuli ne shi Zinedine Zidane
1: zai fara aiki
4: a matsayin shi na sabon kocin ita wannan tawagar, kuma zai karɓi ayyukan Forest da ita wannan ƙungiyar ne bayan shafe shekaru 13 Didier Deschamps na tafiyar da ita. To Trinidad rahotanni suka ce Zidane ya bayyana shawar kawo sauye-sauye a wannan kungiyar ta Le Bleu. Kuma Zidane kin rahotanni sun ce ya fara tattaunawa da Kylian Mbappe a kokarin wata kira
1: ne mu ganin cewa an kara masa hazaka kurai da gaske.
4: To kinga hakan yana nuna cewa kenan zai ci gaba da rike shi a matsayin captain na ita wannan tawagar. To abin da ke faruwa nan kin san shi wato Mbappe shi yana Real Madrid ne. Sannan shi ma Zidane
1: yayi Madrid
4: haka. Banda Madrid shi ma a Spain yake rayuwa wato gidansa yana Spain ne.
1: Ace yake
4: da rayuwa. To kinga yanzu sai aka gaskiya.
1: Za su hada a Faransa kuma su hada a Spain.
4: A Spain kin ma za su rika haduwa inda ake zuwa wato a tankin za su hadu kuma za su rika tattaunawa kai a kai. Don a gani wani irin sauye-sauye ya kamata a kawo a wannan kungiyar tasu. To bayan nasarar da wato Spain ta yi akan Argentina ashe akwai tarzoma da tabarke tsakanin ƴan wasan Argentina ai ta samun gunaguni kamar tsakanin ƴan wasan ma basu ji dadi ba sosai na abin da ya faru a lokacin bayan wannan rishin nasara da suka yi a rawaito wasu daga cikin ƴan Argentina suna ta fada da rikici da junansu da suna gaya ma junansu bakake maganganu saboda har ma an ce akwai lokaci da aka ƴan jarida suka matso a kusa da su domin su yi bayani kin san bayan
1: wasa
4: za a so a ji
1: me ra'ayin ku
4: game da wannan to sun kaurace ma wannan ganawa sannan lokacin da ƴan Spaniya suka gayyace su su zo a dandamalin da za a karɓi kofi shi ma sun kise suka mai da hankali suka fuskanci
1: kasan ai duk lokacin da aka yi shi wata kungiya a wasa zu ciwoyi suna kusa don haka abu kaɗan ne yake jawowa rikici ya tashi to an gaishe ka Umar Sani to yanzu kuma za mu je ga wato taskar mu ta wasanni
5: an yi ta kare a wasan ƙarshe na gasar lashe kofin duniya inda Spain ta samu nasarar lashe kofin a karo na biyu a tarihi bayan nasarar doki Argentina da ci ɗaya mai ban haushi. Spain da ta fara nasarar lashe kofin duniya ne a shekarar 2010 lokacin da Afirka ta Kudu ta karɓi bakuncin gasar inda a wancan lokacin ma ƙwallo ɗaya ce ta ci a wasan ƙarshe kamar yadda tarihi ya sake maimaita kansa a wannan karan. Tawagar ta Spain ta yi bajinta yayin ita wannan gasa inda har ta lashe kofin ƙwallo ɗaya ce tal a ragarta duk da cewa ta fuskanci manyan tawagogi kamar su Belgium da Portugal da Faransa da kuma Argentina. Messi ya yi yunkurin kafa tarihi a ita wannan gasa wajen zama captain din tawaga ta farko da ya lashe gasar har sau biyu kamar yadda ita ma tawagar kasarsa ta Argentina ta yi kokarin kafa tarihin zama kasa ta huɗu a tarihi da ta lashe gasar kofin duniya karo biyu a jere amma sai dai haƙarsu bata cimma ruwa ba. Ita wannan gasa da aka gudanar dai akwai tarihi da dama da aka kafa domin dai wannan ne karo na farko da kasashe 48 suka buga wasanni 104 a gasar lashe kofin duniya inda aka ci kwallaye har 308 sannan mutane miliyan 6,810,996 suka kalli wasannin gasar kai tsaye a cikin filaye 16 da ke tsakanin kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Haka na ita wannan gasar ce Kylian Mbappe ya kafa tarihin zama dan wasan da ya fi cin kwallaye a cikinta inda yake da kwallaye 22 daga cikin wasanni 22 da ya buga a tarihi. Akwai ƴan wasa da dama da suka nuna bajinta kuma aka gwangwaje su da kyautuka daban-daban a ƙarshen gasar. Misali Rodri, captain ɗin tawagar ƙasar Spain, wanda ya zama gwarzon ɗan wasa a ita wannan gasa. Abokin wasansa Paul Kubasi ya zama gwarzon matashin ɗan wasa a ita gasar, sai kuma mai tsaron raga Suone ya lashe kyautar gwarzon mai tsaron raga. Shi kuwa captain ɗin tawagar ƙasar Faransa ya lashe kyautar takalmin zinari ne da kwallaye 10 kuma ya kafa tarihin zama ɗan wasa na farko da ya lashe ita wannan kyauta. Ita kuma tawagar ƙasar Netherlands ta lashe kyautar nuna ɗa'a.
1: Tuma da layin zu kuma sai shirinmu na gaba.
5: Tawagar ƙasar Spain ta lashe kofin duniya karo na biyu a tarihi bayan da ta doke ƙasar Argentina da ke kare kambun a wasan ƙarshe da suka gudanar a daren jiya. Ita kuma Ingila ta kare ne a matsayi na uku inda ta lashe kyautar tagulla da ke zama kyauta ta farko da ta lashe a kofin duniya cikin shekaru 60 yayin da Faransa ta kare a matsayi na hudu. Me za ku ce game da nasarar da Spain ta samu wajen lashe wannan gasa? ko kun gamsu da yadda aka gudanar da ita wannan gasan ma? Muna da ku ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook.
6: RFI
1: Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da saki haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Asiba Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI bisa al'ada shirin na lafiya jarici kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta ko kuma wayar da kan wadanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan nasarar da jihar Kano ke ikirarin samu bayan fitar wani rahoto dake cewa an samu raguwar mace-macen mata a lokacin haihuwa a sassan jihar wanda a baya ke sahun gaba wajen asarar rayukan dimbin mata a lokacin haihuwa ko kuma goyen ciki. Alkalman dake kunshi a rahoton wanda tawagar kwararru a ma'aikatar lafiya ta jihar ta fitar ya nuna cewa mace-macen a lokacin haihuwa ya ragu daga mata 1026 da ake samu a baya zuwa mata 570 a yanzu wanda commissioner lafiya Dr. Abubakar Labaram Yusuf ke cewa baya rasa nasaba da sabbin matakan inganta lafiyar matan da ake ci gaba da dauka a jihar
7: farkon zuwa mun samu cewa dukkan da mata 1000 suka haihu a jihar Kano to ana samu guda 1026 mutum kusan ita ce lamba mafi girma a kasa wannan dalili yasa duk duniya suka sa ido akan jihar Kano daya dama akwai abin da yake kira blueprint wanda a cikin sa ya kawo harkar bawa mata tallafi na haihuwa a renin ciki inda mata ake ba su magani kyauta tun daga ran da mace ta fara zuwa awo har ran za ta haihu har bayan haihuwa za a ba ta haihuwa kyauta a asibitocinmu na gwamnati ko manyan asibitoci nan kuma ko da haihuwa ta zo tangarda ana ware akalla mata 500 kowanne wata wanda za a musu abin da ga cewa cesarean section wato aiki na tiyata da za su ga fito musu da dansu mun shigo da ilmantarwa da wayar da kai da mata don su dinga zuwa asibiti kafin zuwan mu abin da ake cewa hospital delivery wato mace ta je asibiti ta haihu 30 cikin 100 kawai na matan da suke haihuwa a jihar Kano ne suke zuwa asibiti suna haihuwa wanda yanzu alhamdulillah mun canja wannan al'amari mata fiye da haka suna zuwa asibitoci sannan abu na uku shine samawa asibitocin kansu kayan aiki da kuma ma'aikatan lafiya wanda kusan babu wata karamar hukuma yanzu da bamu kai mata kayan aiki da kuma malaman jiya musamman gozomomi ba wanda da farkon zuwan mu wata karamar hukuma gaba dayanta za ka ga mutum sana 10,000, 20,000, 30,000 amma babu gozoma wato za ka ga gozoma daya ce talla wato midwife abu na hudu shine da yawa daga cikin asibitocin mu da ba sa yin aiki na kwana sai dai da safi su tashi da azar wanda yanzu na asibitoci da yawa daga cikin su mun canja musu ayyukan aikin su mun kara musu ma'aikata mun samar musu da kayan aiki musamman wutar lantarki wanda ita take hana su aiki wanda zana aiki na kwana a asibitoci akwai abin da muka yi na samar da motoci wanda suke dauko mata daga gidajen su sai asibiti dan sayo ambulances ne
1: da yake mahukuntan na jihar Kano na ikirarin bullo da sabbin dabarun kula da lafiyar mata masu goyen cikin da ma a lokacin haihuwa wanda ke matsayin musabbabin samun raguwar mace-macen musamman tsarin nan na dakile zubar jini bayan haihuwa wato emotive da ake ganin ya taimaka matuka wajen ceto rayukan dimbin mata mun ji daga Khadija Ismail wata mai juna biyu wadda a tattaunawarta da wakiliyar mu Aisha Shehu Kabara tace yanayin kulawar ya bambanta da a baya
8: gaskiya akwai bambanci a cikin abubuwa saboda ko da yaushe ana samun ci gaba daga ma'aikatan asibitin har ga ma mutane al'umma mu ma kanmu muna samun ci gaba dan da dokokin da aka kafa muna iya tsallake su mun ga kawai dan dai tsarin su ne so suke lalle a abu amma yanzu saboda kana kallon uwa na ya bi doka sai kaga ya zauna lafiya zaki ga yanzu gaskiya ai muna dan bubun dokoki na abubuwa sosai sosai na shan magungunan asibiti da ake bayo wannan na ka ci kaza ka rinka yawan cin kaza yanda abubuwan karin jinin nan din muna kiyayewa dan ciwo kadan zaka je a ga lafiya ka ba kamar da ba sai a ce da ka ji ciwo juyi ne ko wani abu yanzu duk ana kiyaye wannan dokoki
9: in kuka je awo akwai wasu sabbin dabaru da suke gaya muku ne ko kuma akwai wata kulawa ta musamman da ake ba ku yanzu
8: akwai dabaru kuma akwai kulawa gaskiya saboda zaki ga yanzu a cikin dabaru za a ce maka idan ka sha magani za ku a nunnuna muku wasu dukkan haihu an nuna muku jinin su ya kakkai za a ce to sai su ce muku magani suke sha ka ko duk wanda aka ce maka ya haihu jinin shi ya kai zai samu lafiya kai ma sai ka dage da shan magungunan da ake bayarwa na asibiti
1: ana ta bangaren Rukayya Abdullahi Sani wadda ta yi renan ciki a lokuta da dama ta ce a wannan karan kulawar ta bambanta musamman ta bangaren wayar da kai a duk lokacin da suka ji awo wanda ta ce ya haskaka musu matakan da ya kamata su dauka da ma mika kansu ga asibiti cikin gaggawa da zarar an samu saukin yanayi
8: gaskiya yanzu akwai bambanci ba kamar ta baya ba tunda a baya da kawai dai ana dai zuwa dai awan ne dai a dan yi maka ka je kuma wai kula kake yi wai ka ce wai jimin da'iman da ka ji ciwo ka je ka ziyarci likita ba sai dai kawai zaka je ne a yi maka awo in haihuwa ta zama ka iya haihuwar ka a gida amma yanzu gaskiya an waye likitoci ma suna ta wayar da kan mutane akan irin cin abun karin jini irin su dan alayyahu nan ma in baka da daman ma siyan ko nama ko kwai kaga iya siyan alayyahunka kadan yan miya alayyahu zaka iya siya aure ka dora akan abinci kada ka ci abincin zalla yawancin irin wannan ka ci fura da mai ko abu shi yake kawo karancin jini ni a da da fiye ka ci fiye cin irin wayannan ba sai ka ringa jikinka iya nauyi da kuma wasu abu amma yanda kake ci sai ka ji jikinka lafiya lau kuma bambancin da aka samu ne yanzu gaskiya likitoci suna kokarin su iya kokari saboda yanzu likita zai zauna da ke fahimta da ji yake a guri ma zauna i wayan miki da kai kan abinda zaki ci abinda zai gina miki jikinki to sai daga an samu wannan da kuma zuwan ziyartar asibiti za a iya ce miki ki zo daga kin ciwon kai ki zo asibiti daga kin ga ko jini zubar jini ko ya kika gani ki je asibiti ko kuma dan zazzabi shi ma ki je asibiti in haihuwa ce za a iya fara labor ta haka wani bai san ma labor yake yi ba za ka yi wannan kai zo kai ka zauna sai ka ga mace Allah ya kawo mata ciwo ta noguwar nakuda sai ta ga Allah idan Allah da tsawon ran atalin ta ne sai ta ga Allah ya sa an dauki yara
1: rahoto kan raguwar mace macen matan a lokacin haihuwa ko goyen ciki dai ya nuna cewa matukar aka ci gaba da bin matakan da ake dauka a yanzu matsalar za ta sake raguwa zuwa tsakanin kashi 25 ko 30 cikin 100 a shekara mai zuwa to da yake a duk lokacin da aka yi batun haihuwa ko goyen ciki wajibi a waiwayi unguzuma walau kuwa a batu na nasara ko akasin haka kasancewar su kan gaba wajen bayar da gudunmawa a yanayin na goyen ciki ko haihuwa Nana Faruk ta ce sun zage damtsi wajen wayar da kan matan waɗanda ta ce da taimakon su ne aka kai ga wannan gaba
6: an samu wannan raguwar saboda an samu ci gaban wayar musu da hankali tun lokacin da suke da juna biyu ana yi musu bayani akan muhimmancin zuwa awo za a yi musu bayani akan muhimmancin shan magungunan awo wanda zai ba su kariya da kamuwa da wasu cututtuka ga wanda zai kara musu lafiya zai kara musu jini a cikin jiki sannan zai kara ma ƴaƴan da suke cikin cikin su lafiya da kuzari su ma sannan ana kara wayar musu da kai akan irin abincin da ya kamata su dinga ta'ammali da su su ma wanda zai gina musu jiki zai ba su lafiya kuma zai kara musu jinin da ake bukata wanda mun san mata masu juna biyu ana bukatun ya kasance kina da wadataccen jini to duk idan an zo lokacin tunda yanzu an samu wayewan har sun gane zuwa awan an samu waye wan kansu ana kokarin yi musu bayanin an muhimmancin zuwa awo akan lokaci da muhimmancin dawowa awonka da muhimmancin bibiyar lafiyarka a lokacin da kake dawowa awo ana ƙara wayar musu da hankali akai to shi yasa ake samun raguwan waɗannan matsalolin da ake samu nan mace-macen mata masu juna biyu ko kuma mata da suke rasuwa lokacin haihuwa ko ince jan hankalin da zan yi saboda ganin an samu hanyoyin da za a magance wannan mace-macen na mata masu juna biyu shine dole zai kasance mata da take da juna biyu da mijinta da danginta za a dage wajen kula da lafiyarta
1: ana ta bangaren Maryam Mu'azu Hassan jami'ar lafiya da ke kula da masu juna biyu ta ce tabbas an samu wannan nasara bayan hada karfi tsakanin su kansu matan da kuma bangaren lafiyar tana mai cewa tun farko rashin mayar da hankali musamman a batutuwa masu alaka da cimaka da kuma kiyaye kamuwa da cutuka suke haddasa mace-macen
10: wani lokacin zaka ga mace tana da tsohon ciki amma bata damu da cimar da za ta ci a cikin ta ba wanda ta san zai kara mata jini kuma musamman ma matsalar jini ne ita ce babban matsalar da take takarawa wajen kashin mata masu haihuwa mace tana da ciki ba za ta tanaji abin da za ta ci ba ko mijinta ya tanaza mata abin da zai ci wanda zai gina jikinta ta samu ta haihu lafiya to wannan shi ya jawo matsalolin da suka ringa faruwa a baya sosai zaka ga mace tana da ciki amma bata da isasshen jini mata da yawa za su zo awo idan ka auna su jinin su yayi kasa sosai wata kuma gashi bayan jinin ya kasa ga jini yayi sama. To anan ake samun matsaloli da dama, kaga an samu sakamako daga baya, kaga wata tana jijjiga sakamakon jinin ta ya hau. To amma yanzu da cikin ikon Allah, matan su ma dukkan su ya waye, ana fadakar da su a wajen awo. Daga zarar da kika sami ciki, fara kula da kanki, ko da miji bai kula da ke ba, ki ci abinda zai kara miki jini da abinda zai kara miki lafiya, ki kula da kanki musamman zazzabin cizon sauran nan, shi ma yana taka rawa wajen.
1: To an gaishe da Azima Bashir Aminu cikin wannan shiri.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkanku da sake kasancewa tare a labarin wannan safiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Harkokin tsaro da batun tafiyar da gwamnati ne suka mamaye taron ECOWAS da aka bude. Sojojin Najeriya sun dakile yunkurin ƴan ta'addan ISWAP na sace wasu dalibai a jihar Borno. Amurka ta kaddamar da sabon hari kan cibiyar nukiliya ta Darkovin a Iran. To madalla yanzu ga labarin BDB. Babban taron shugabannin kasashen ECOWAS da aka gudanar a Saliyu ya bude sabon shafin haɗin gwiwa ta hanyar tabbatar da General Brahim Diop na Senegal a matsayin sabon shugaban hukumar zartaswa domin fuskantar kalubalen tsaro da kuma jagorantar sulhu da kasashen AAS Mali, Burkina Faso da Niger da suka fice daga kungiyar tare da jaddada muhimmancin dorewar demokradiya da sulhu na cikin gida. Lamarin da ya fito fili sakamakon halartar tsohon shugaban kasar Saliyu Dr. Ernest Bai Koroma bayan soke tuhumar da ake masa. Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani akai.
2: A fannin tattalin arziki da zirga-zirga, shugabannin sun cimma yarjejeniyar soke harajin sufurin jiragen sama tare da rage kudaden fito na fasinjoji da kashi 25 a tsakanin kasashe mambobi. Bugu da ƙari, kasashen sun sake jaddada aniyarsu ta haɗa gwiwa wajen yaƙi da ta'addanci ta hanyar musayar bayanan sirri da zuba jari a fannonin makamashi da fasahar zamani. Babban abin da ya fi ɗaukar hankali a fannin cigaban rayuwa shi ne yarjejeniyar tabbatar da wadatar abinci da kuma kawo ƙarshen fitar da ɗanyen albarkatun ƙasa zuwa ƙetare ba tare da an sarrafa su a cikin gida ba. Shugabannin dai sun yi kira da a fito da dabarun zamani na adana amfanin gona da kuma sauƙaƙa hanyoyin kasuwanci tsakanin ƙasashe makwabta domin magance matsalar ƙarancin abinci. ECOWAS ta buƙaci ƙasashe da su samar da masana'antun cikin gida da za su sarrafa waɗannan albarkatu kafin a sayar da su a kasuwannin duniya. A taƙaice, taron na Saliyo ya jaddada cewa dogaro da kai ta fuskoki daban-daban na rayuwa da kasuwanci shi ne kaɗai zai tabbatar da makoma mai kyau da ɗorewar tattalin arzikin yankin.
0: Majalisar Wakilan Najeriya ta yitar da rikicin kyamar baki da ke faruwa a Afirka ta Kudu, yayin da ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta rabanye ƙoƙarin da take yi wajen ganin an magance matsalar a diplomasiyance. Ko da yake ta yi watsi da ra'ayin 'yan majalisar da ke fatan a yanke duk wata alaƙa ta diplomasiyya da Afirka ta Kudu, da yake gabatar da ƙudurin ɗan majalisa daga jihar Plateau Yusuf Gagde, ya kwatanta abin da ke faruwa a matsayin abin takaici, yayin da ya ce a yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da fuskantar cin zarafi, kisa, hukunci na zalunci da kuma kame ba bisa ka'ida ba a Afirka ta Kudu. Yayin da rikicin ya sake ballewa ya shafi 'yan kasashen Najeriya, Ghana, Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Malawi da sauran kasashe a cewar Gagdi. Akalla sojojin Mali 50 ne suka mutu a wani harin kwantan bauna da kawance 'yan awaren Abzinawa da masu ikirarin jihadi suka kai musu, yayin da tawagar ayarin motocin sojoji da kawayen su na sojin hayar Rasha da taso daga garin Anafis zuwa Gao a arewacin kasar. Rahotanni sun ce harin na ranar Asabar mafi muni a baya-bayan nan ya zo ne bayan kwashe makonni ana fafatawa tsakanin bangarorin biyu a kokarin kwace iko da birnin Anafis mai muhimmanci da 'yan ta'adda suka mamaye. Din farko majiyoyi sun ce tawagar da ta kunshi sojojin Mali da na hayar Rasha da kuma 'yan sa kai masu goyon bayan gwamnati ne harin kwantan ɓaunar ya ritsa da su, amma daga bisani shaidun gani da ido suka ce sojojin hayar Rasha ba sa ciki domin tuni suka isa Gao kafin harin. A jamhuriyar Nijar, wani harin ta'addanci da aka kai kan rundunar sojin kasar a yankin Tera da ke jihar Talabiri a ranar Juma'a ya yi sanadiyar mutuwar dakarun kasar 16 da kuma raunata wasu 23. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto a kai.
3: Dakarun na Nijar sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda 15 tare da kwato babura guda 5 da kuma lalata wasu guda 4, kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta Nijar ta tabbatar. Sanarwar ta nuna cewa martani cikin gaugawa na jami'an tsaron na Nijar wanda ke samun goyon bayan rundunar sama ya tilasta wa 'yan ta'adda janyewa cikin gaugawa. A cewar wata majiya ta yankin, harin ya faru ne a ranar Juma'a da rana akan titin Bankilare Tera kusa da ƙauyen Dunguro. Wannan dai ba shi ne karo na farko da dakarun na Nijar ke fuskantar irin wannan barazana, wacce ke nuna cewa mayaka masu ikirarin jihadi sun canza salon yaƙi, inda baya ga kisan sojoji suke afka a fararen hula da basu ji basu gani ba. Kasar Nijar da wasu kasashen yankin na fama a 'yan kwanakin nan da hare-haren 'yan ta'adda da ke ɗauke da manyan makamai waɗanda ke kun barazana ga rayuwar mazauna waɗannan yankuna. Hukumomin Nijar sun kaddamar da bincike da kuma ƙarfafa matakan tsaro a yankin. An baza sojoji a wasu yankuna yanzu haka da nufin dawo da tsaro a ƙauyuka da lamarin ya shafa.
0: A Najeriya dakarun rundunar operation haɗin kai waɗanda ke aiki da ƴan sandan kwantar da tarzoma sun yi nasarar daƙile wani yunkuri da mayakan ISWAP suka yi da satar ɗalibai a kwalejin ƴan mata ta gwamnatin tarayya da ke Mungono a jihar Borno da ta arewa maso gabashin ƙasar. Wata sanarwa daga muƙaddashin kakakin rundunar Captain Muhammad Gwani ta ce ƴan ta'addar sun isa da ƙarfe 1:30 na daren Asabar wayewar garin Lahadi ne inda suka yi yunkurin ɗaukar ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke amfani da ɗakunan kwana na secondary. Professor Usman Tar shine kwamishinan tsaro na jihar Borno kuma yayi mana ƙarin haske.
4: Wannan karan sun je Mungono daren Asabar kuma Allah ya ba sojojinmu da ƴan sanda nasara. An yi doki ba dadi da su kuma an ci karfin su, karfin tuwo, karfin bindiga shine suka bar abinda suke suka gudu. Hatta ma sun kwashi yara 46 ma da abin ya sun ga yafi karfi su suka bari sai suka gudu. A yayin luguden wuta tsakanin su da sojoji ma an samu akasi yara kaman guda uku haka sun bila albarusu ya taba su kuma sun rasu. Kadan haka su ma sun jikata sun ji ciwo amma an yi magani kuma sauran ma duka an kai su asibiti kwararru sun kansu sun koma hostel nasu. Yanzu haka an ci galama kan ƴan ta'adda kuma yanzu haka gaskiya akwai lafiya, mutane dai suna tafiyar da al'amura su.
0: Kwamishinan tsaro na jihar Borno Usman Tar. Kotu a birnin Accra na kasar Ghana ta yankewa wata fitacciyar TikTok mai suna Kamila Alhassan hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari tare da yin aikin wahala bayan samunta da laifin yaɗa labaran ƙarya da kuma cin mutuncin tsohon shugaban ƙasar John Dramani, wato da kuma cin mutuncin shugaban ƙasar John Dramani Mahama a shafukan sada zumunta. Shamsiya Haruna na ɗauke da cigaban labarin.
2: Kamila Alhassan mai shekaru 43 ta wallafa wasu bidiyoyi a shafinta na TikTok tana ikirarin cewa John Mahama ya yi tsafi da shanu har guda 32 domin lashe babban zaben shekarar 2024. Ta kuma kara da cewa tallafin audigar da aka raba wa mata yayin yakin neman zabe a wancan lokaci na da alaka da wannan tsafi. A lokacin shari'ar, Kamila ta amsa laifukan da ake tuhumarta da su na yada labaran ƙarya da kuma kalaman ƙiyayya da za su iya tayar da tarzoma. Kodayake lauyanta ya roki kotun da ta sassauta mata hukunci duba da cewa ita mahaifiya ce. Sai dai alƙalin kotun ya bayyana cewa hukuncin zai zama izina ga sauran masu amfani da internet wajen yaɗa kalaman ɓatanci. Wannan hukunci ya janyo cece-kuce da muhawara mai zafi a tsakanin al'ummar Ghana game da ƴancin faɗin albarkacin baki da kuma yadda doka ke aiki akan masu amfani da shafukan sada zumunta. Sai dai yayin da dama ke goyon bayan hukuncin domin rage tasirin labaran ƙarya, wasu masana shari'a na ganin cewa ɗaurin shekara guda ya yi tsauri da yawa ga laifin da ya kamata a ci tara a kai.
0: Mutane 260 'yan asalin Guinea-Bissau ne suka shigar da ƙara a gaban kotu suna neman a hukunta sojojin da suka kifar da gwamnati ranar 26 ga watan Nuwamba 2026 a ƙasar a matsayin waɗanda suka karya doka ta hanyar yin amfani da ƙarfi don sauya zaɓin al'umma daidai lokacin da ake kan ƙirga ƙuri'u. Saidu Larifu shi ne lauyan waɗanda suka shigar da wannan ƙara ga kuma ƙarin bayaninsa.
5: Ƙara ce da ta kunshi batutuwa da dama. Na farko, ana son ƙarin haske a game da yanayi da kuma waɗanda ke da hannu a wannan juyin mulkin soji a daidai lokacin da ake tattara sakamakon zaɓe 26 ga watan Nuwambar da ya gabata. Ko shakka babu, akwai waɗanda suka tsara, akwai waɗanda suka aiwatar, akwai waɗanda suka taimaka, sannan tabbas akwai wata manufa dangane da lamarin. Abu na gaba kuwa shine masu ƙarar na buƙatar a gaggauta dawo da ƙasar kan tsari na doka ta hanyar mutunta zaɓin al'umma. Amma abu mafi muhimmanci da ake buƙata shine a koma wajen sakamakon zaɓen da aka tattara kafin juyin mulki, wato tun daga rumfunan kaɗa ƙuri'a har zuwa sauran matakai. Akwai cikakkun alƙaluma a game da wannan zaɓe. Abinda za a yi kawai shine a sake ƙirga ƙuri'un don fito da gaskiya, daga nan kuwa sai a mutunta zaɓin al'umma.
6: Souveraineté populaire soit prise en considération.
0: Saidu Larifu lauyan waɗanda suka shigar da wannan ƙara. Prime Minister Iraki Ali Al-Zaidi ya kai ziyara zuwa Iran cikin wannan wato yana shirin kai ziyara Iran cikin wannan mako, ziyarar da ke zuwa bayan wanda ya kai Amurka domin ganawa da shugaban ƙasar Donald Trump. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da lugudan wutar Amurka ya sauka kan cibiyar nukiliya ta Darkovin a Iran kamar yadda sanarwa ta ƙasar ta fitar. Amurka da Iran na cikin manyan ƙawayen Iraki, to sai dai rikicin da ke tsakanin su ya jefa shugabannin kasar cikin rudanin wanda za su goya wa baya ko kuma samar da daidaito ba tare da nuna goyen baya ga wani bangare ba. Ƙarfe 8:10. Ni na labarin wasanni ga Umar Saliya sake dawowa.
7: Turkiya sanar da kokari.
0: Barkanmu.
7: Turkiya bayan wasan karshe da aka yi wanda wato Spain ta doke Argentina a gasar cin kofin duniya da kasashe uku suka shirya. To FIFA ta sanar da sunayen ƴan wasan da suka fi zura kwallaye a gasar ta bana. To dan wasan Faransa Kylian Mbappe ne mai taka ma Real Madrid wato leda shiki kan gaba duk da cewa kin ga hatta da wasannin matsayi na uku ba su yi
0: nasara ba. A da kasa ta hudu ya kasu ka kare ba kwarai da gaske.
7: To duk da haka nan dai FIFA ta ce shine ya fi kowa zura kwallo inda yake da kwallaye a kwalla guda 10 sannan ya zarta Lionel Messi mai wanda yake da kwallaye 8 sai kuma dan wasan Norway wato Alan shi kuma yana da kwallaye 7. To akwai dan wasan Faransa da shi ma shigo cikin wannan line tunda FIFA tana kallon ƴan wasa 5 ne da suka fi yawan zura kwallo. To Usman Dembele shi ma dai ba Faranshi
0: ba Faranshi
7: kaga shi ne yazo kenan a na hudu a cikin jerin waɗannan waɗanda suka fi zura kwallon. To FIFA ta kamar yadda muka ce FIFA ta rufe wannan jadawalin nata ne da Usman Dembele a matsayin wanda ya cike wannan gurbi tunda shi yana da 6. To kwallaye binda Mbappe ya zura kwallaye 2 a lokaci daya waɗanda ya zura a wasan da suka buga na neman matsayi na uku da Ingila wannan ne ya bashi damar rike wannan
0: matsayi
7: sosai makwa kambun nashi. To Mbappe kuma ya sha alwashin kare wannan kambun nasa ko kuma yin karin wani abu akai a shekarar 2030 a gasar da Morocco za ta karba bakwanci watakila a lokacin Zidane ne ma zai jagoranci wannan kungiyar tunda yawa zai jagoranci ita wannan kungiyar. To da yake muna zancen ita tawagar ta Faransa ma ita hukumar kwallon kafa ta Faransa ta ce a ƙarshen wannan watan da muke ciki na Yuli ne shi Zinedine Zidane
0: zai fara aiki
7: a matsayin shi na sabon kocin ita wannan tawagar kuma zai karbi ayyukan Forest da ita wannan kungiyar ne bayan shafe shekaru 13 Didier Deschamps na tafiyar da ita. To Trinidad da Tobago ke ce Zidane ya bayyana shawara kawo sauye-sauye a wannan kungiyar ta Le Bleu. Kuma Zidane kin Tobago sun ce ya fara tattaunawa da Kylian Mbappe a kokarin watakila
0: ne mu ganin cewa an kara masa hazaka kwarai da gaske.
7: Kin ga hakan yana nuna cewa kenan zai ci gaba da rike shi a matsayin captain na ita wannan tawagar. To abin da ke faruwa nan kin san shi wato Mbappe shi yana Real Madrid ne. Sannan shi ma Zidane
0: yayi Madrid
7: haka. Banda Madrid shi ma a Spain yake rayuwa wato gidansa yana Spain ne
0: kace
7: yake da rayuwa. To kin ga yanzu sai aka
0: gaci za su hada a Faransa kuma su hada a Spain.
7: A Spain kin ma za su rika haduwa inda ake zuwa wato a tankin za su hadu kuma za su rika tattaunawa kai a kai don a gani wani irin sauye-sauye ya kamata a kawo a wannan kungiyar tasu. To bayan nasarar da wato Spain ta yi akan Argentina ashe akwai tarzoma da tabarke tsakanin ƴan wasan Argentina ayi ta samun gunaguni kamar tsakanin ƴan wasan ma basu ji dadi ba sosai na abin da ya faru a lokacin bayan wannan rishin nasara da suka yi. An rawaito wasu daga cikin ƴan Argentina suna ta fada da rikici da junansu da suna gaya ma junansu bakaken maganganu saboda har ma an ce akwai lokaci da aka ƴan jarida suka matso a kusa da su domin su yi bayani kin san bayan
0: wasa
7: za a so a ji
0: me ra'ayin ku
7: game da wannan. To sun kaurace ma wannan ganawa sannan lokacin da ƴan Ispaniya suka gayyace su su zo a dandamalin da za a karɓi kofi shi ma sun kise suka mai da hankali suka fuskanci
0: kasan ai duk lokacin da aka yi shi wata kungiya a wasa zuciyoyi suna kusa don haka abu kaɗan ne yake jawowa rikici ya tashi. To an gaishe ka Umar Sadi. To yanzu kuma za mu je ga wato taskar mu ta wasanni.
8: An yi ta kare a wasan ƙarshe na gasar lashe kofin duniya inda Spain ta samu nasarar lashe kofin a karo na biyu a tarihi bayan nasarar doke Argentina da ci 1 mai ban haushi. Spain da ta fara nasarar lashe kofin duniya ne a shekarar 2010 lokacin da Afirka ta Kudu ta karɓi bakuncin gasar inda a wancan lokacin ma kwalla ɗaya ce ta ci a wasan ƙarshe kamar yadda tarihi ya sake maimaita kansa a wannan karan. Tawagar ta Spain ta yi bajinta yayin ita wannan gasa inda har ta lashe kofin kwalla ɗaya ce tal a ragarta duk da cewa ta fuskanci manyan taugoyi kamar su Belgium da Portugal da Faransa da kuma Argentina. Messi ya yi yunkurin kafa tarihi a ita wannan gasa wajen zama captain din tawaga ta farko da ya lashe gasar har so biyu, kamar yadda ita ma tawagar kasarsa ta Argentina ta yi kokarin kafa tarihin zama kasa ta huru a tarihi da ta lashe gasar kofin duniya karo biyu a jere, amma sai dai hakar su bata cimma ruwa ba. Ita wannan gasa da aka gudanar dai akwai tarihi da dama da aka kafa, domin dai wannan ne karo na farko da kasashe 48 suka buga wasanni 104 a gasar lashe kofin duniya, inda aka ci kwallaye har 308, sannan mutane miliyan 6,810,996 suka kalli wasannin gasar kai tsaye a cikin filaye 16 da ke tsakanin kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Haka na ita wannan gasar ce Kylian Mbappe ya kafa tarihin zama dan wasan da ya fi cin kwallaye a cikin ta, inda yake da kwallaye 22 daga cikin wasanni 22 da ya buga a tarihi. Akwai 'yan wasa da dama da suka nuna bajinta kuma aka gwangwaje su da kyautuka daban-daban a ƙarshen gasar. Misali Rodri, captain din tawagar ƙasar Spain, wanda ya zama gwarzon dan wasa a ita wannan gasa. Abokin wasansa Paul Kubasi ya zama gwarzon matashin dan wasa a ita gasar, sai kuma mai tsaron raga su One ya lashe kyautar gwarzon mai tsaron raga. Shukwa captain din tawagar ƙasar Faransa ya lashe kyautar takalmin zinari ne da kwallaye 10, kuma ya kafa tarihin zama dan wasa na farko da ya lashe ita wannan kyauta. Ita kuma tawagar ƙasar Netherlands ta lashe kyautar nuna ɗa'a.
0: Tuma da layin zu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Tawagar ƙasar Spain ta lashe kofin duniya karo na biyu a tarihi, bayan da ta doke ƙasar Argentina da ke kare kambun a wasan ƙarshe da suka gudanar a daren jiya. Ita kuma Ingila ta kare ne a matsayi na uku, inda ta lashe kyautar tagulla da ke zama kyauta ta farko da ta lashe a kofin duniya cikin shekaru 60, yayin da Faransa ta kare a matsayi na hudu. Me za ku ce game da nasarar da Spain ta samu wajen lashe wannan gasa, ko kun gamsu da yadda aka gudanar da ita wannan gasan ma? Muna da kuwa ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook.
9: RFI.
10: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Bisa al'ada shirin na lafiya jarici kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta, dan ankarar da mahukunta ko kuma wayar da kan waɗanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan nasarar da jihar Kano ke ikirarin samu bayan fitar wani rahoto da ke cewa an samu raguwar mace-macen mata a lokacin haihuwa a sassan jihar, wanda a baya ke sahun gaba wajen asarar rayukan dimbin mata a lokacin haihuwa ko kuma goyen ciki. Alƙalman da ke kunshi a rahoton wanda tawagar ƙwararru a ma'aikatar lafiya ta jihar ta fitar ya nuna cewa mace-macen a lokacin haihuwa ya ragu daga mata 1,026 da ake samu a baya zuwa mata 570 a yanzu, wanda kwamishinan lafiya Dr. Abubakar Labaram Yusuf ke cewa baya rasa nasaba da sabbin matakan inganta lafiyar matan da ake ci gaba da dauka a jihar.
11: Farkon zuwan mun samu cewa dukkan da mata 1,000 suka haihu a jihar Kano, to ana samu guda 226 mutum, kusan ita ce lamba mafi girma a ƙasa. Wannan dalili yasa duk duniya suka sa ido akan jihar Kano. Daya dama akwai abin da ke kira blueprint, wanda a cikin sa ya kawo harkar ba wa mata tallafi na haihuwa a renin ciki, inda mata ake ba su magani kyauta tun daga ran da mace ta fara zuwa awo har ran za ta haihu, har bayan haihuwa za a ba ta haihuwa kyauta a asibitocin mu na gwamnati ko manyan asibitoci. Nan kuma ko da haihuwa ta zo tangarda, ana ware akalla mata 500 kowane wata wanda za a musu abin da ake cewa cesarean section, wato aiki na tiyata da za su shiga fito musu da ɗansu. Mun shigo da ilmantarwa da wayar da kai da mata don su dinga zuwa asibiti kafin zuwan mu abin da ake cewa hospital delivery, wato mace ta je asibiti ta haihu 30 cikin 100 kawai na matan da suke haihuwa a jihar Kano ne suke zuwa asibiti suna haihuwa, wanda yanzu alhamdulillah mun canja wannan al'amari mata fiye da haka suna zuwa asibitoci. Sannan abu na uku shine samawa asibitocin kansu kayan aiki da kuma ma'aikatan lafiya, wanda kusan babu wata ƙaramar hukuma yanzu da bamu kai mata kayan aiki da kuma malaman jiya musamman gozomomi ba, wanda da farkon zuwan mu wata ƙaramar hukuma gaba ɗayan ta za a yi ga mutum sana 10,000, 20,000, 30,000 amma babu ungozoma. Wanda kuma ga ungozoma ɗaya ce talla wato midwife. Abu na hudu shine da yawan daga cikin asibitocin mu da ba sa yin aiki na kwana, sai dai su zo da safe su tashi da azahar. Wanda yanzu wannan asibitoci da yawa daga cikin su mun canja musu ayyukan aikin su, mun kara musu ma'aikata, mun samar musu da kayan aiki musamman wutar lantarki wanda ita take hana su aiki, wanda zai hana aiki na kwana a asibitoci. Akwai abin da muka yi na samar da motoci wanda suke dauko mata daga gidajen su sai asibiti don saya ambulances ne.
10: Da yake mahukuntan na jihar Kano na ikirarin bullo da sabbin dabarun kula da lafiyar mata masu goyen cikin da ma a lokacin haihuwa, wanda ke matsayin musabbabin samun raguwar mace-macen, musamman tsarin nan na dakile zubar jini bayan haihuwa wato emotive da ake ganin ya taimaka matuƙa wajen ceto rayukan dimbin mata. Mun ji daga Khadija Ismail wata mai juna biyu wadda a tattaunawarta da wakiliyar mu Aisha Shehu Kabara ta ce yanayin kulawar ya bambanta da a baya.
9: Gaskiya akwai bambanci a cikin abubuwa, saboda ko da yaushe ana samun ci gaba daga ma'aikatan asibitin har ga ma mutane al'umma, mu ma kanmu muna samun ci gaba dan da dokokin da aka kafa muna iya tsallake su, mun ga kawai dan dai tsarin su ne so suke lalle a abu. Amma yanzu saboda kana kallon uwa na ya bi doka sai kaga ya zauna lafiya, zaki ga yanzu gaskiya ai muna dan bubun dokoki na abubuwa sosai sosai na shan magungunan asibiti da ake bayar wannan na ka ci kaza, ka rinka yawan cin kaza, yanda abubuwan karin jinin nan din muna kiyayewa, dan ciwo kadan zaka je a ga lafiya ka ba kamar da ba sai a ce da ka ji ciwo juyi ne ko wani abu. Yanzu duk ana kiyaye wannan dokoki.
12: In kuka je awo akwai wasu sabbin dabaru da suke gaya muku ne ko kuma akwai wata kulawa ta musamman da ake baku yanzu?
9: Akwai dabaru kuma akwai kulawa gaskiya, saboda zaki ga yanzu a cikin dabaru za a ce maka idan ka sha magani za ku annununa muku wasu dusan haihuwa, an nuna muku jinin su ya kakkai za a ce to sai su ce muku magani suke sha. Ka ko duk wanda aka ce maka ya haihu jinin shi ya kai zai samu lafiya, kai ma sai ka dage da shan magungunan da ake bayarwa na asibiti.
10: A nata bangaren Rukayya Abdullahi Sani wadda ta yi renan ciki a lokuta da dama ta ce a wannan karan kulawar ta bambanta musamman ta bangaren wayar da kai a duk lokacin da suka je awo, wanda ta ce ya haskaka musu matakan da ya kamata su dauka da ma mika kansu ga asibiti cikin gaggawa da zara an samu saukin yanayi.
9: Gaskiya yanzu akwai bambanci ba kamar ta baya ba, tunda a baya da kawai dai ana dai zuwa dai awan ne dai a dan yi maka ka je kuma wai kula kake yi wai ka ce wai jimin da'iman da ka ji ciwo ka je ka ziyarci likita, ba sai dai kawai zaka je ne a yi maka awo. In haihuwa ta zama ka iya haihuwar ka a gida. Amma yanzu gaskiya an waye likitoci ma suna ta wayar da kan mutane akan irin cin abun karin jini irin su dan alayyahu nan ma, in baka da daman ma siyan ko nama ko kwai kaga iya siyan alayyahunka kadan yan miya alayyahu, zaka iya siya awara ka dora akan abinci kada ka ci abincin zalla. Yawancin irin wannan ka ci fura da mai ko abu shi yake kawo karancin jini. Ni a da da fiye ka ci fiye cin irin wayannan ba sai ka ringa jikin ka iya nauyi da kuma wasu abu, amma yanda kake ci sai ka ji jikin ka lafiya lau. Kuma bambancin da aka samu na yanzu gaskiya likitoci suna kokarin su iya kokari, saboda yanzu likita zai zauna da ke famana da ajiye ki a guri ba zauna i wayan miki da kai kan abinda zaki ci abinda zai gina miki jikin ki. To sai kaga an samu wannan da kuma zuwan ziyartar asibiti za a iya ce miki ki zo daga kin ciwon kai ki zo asibiti daga kin ga ko jini zubar jini ko ya kika gani ki je asibiti ko kuma dan zazzabi shi ma ki je asibiti. In haihuwa ce za a iya fara labor ta haka, wani bai san ma labor yake yi ba, za ka yi wannan kai zo kai ka zauna sai kaga mace Allah ya kawo mata ciwo ta noguwar nakuda sai ta ga Allah ya idan Allah da tsawon ran atalin ta nan irge sai ta ga Allah ya sa an dauki yara.
10: Rahoto kan raguwar mace-macen matan a lokacin haihuwa ko goyen ciki dai ya nuna cewa matukar aka ci gaba da bin matakan da ake dauka a yanzu matsalar za ta sake raguwa zuwa tsakanin kashi 25 ko 30 cikin 100 a shekara mai zuwa. To da yake a duk lokacin da aka yi batun haihuwa ko goyen ciki wajibi a waiwayi unguwa walau kuwa a batu na nasara ko akasin haka kasancewarsu kan gaba wajen bayar da gudunmawa a yanayin na goyen ciki ko haihuwa. Nana Farouk ta ce sun zage damtsi wajen wayar da kan matan waɗanda ta ce da taimakonsu ne aka kai ga wannan gaba.
13: An samu wannan ragowar saboda an samu ci gaban wayar musu da hankali tun lokacin da suke da juna biyu. Ana yi musu bayani akan muhimmancin zuwa awo, za a yi musu bayani akan muhimmancin shan magungunan awo wanda zai ba su kariya da kamuwa da wasu cututtuka wanda zai kara musu lafiya, zai kara musu jini a cikin jiki, sannan zai kara ma ƴaƴan da suke cikin cikin su lafiya da kuzari su ma. Sannan ana kara wayar musu da kai akan irin abincin da ya kamata su dinga ta'ammali da su suma wanda zai gina musu jiki, zai ba su lafiya, kuma zai kara musu jinin da ake bukata wanda mun san mata masu juna biyu ana bukatun ya kasance kina da wadataccen jini. To duk idan an zo lokacin tunda yanzu an samu wayewan har sun gane zuwa awan, an samu wayewan kansu, ana kokarin yi musu bayanin an muhimmancin zuwa awo akan lokaci da muhimmancin dawowa awonka da muhimmancin bibiyar lafiyarka a lokacin da kake dawowa awo, ana kara wayar musu da hankali akai. To shi yasa ake samun raguwan waɗannan matsalolin da ake samu na mace-macen mata masu juna biyu ko kuma mata da suke rasuwa lokacin haihuwa. Ko in ce jan hankalin da zan yi saboda ganin an samu hanyoyin da za a magance wannan mace-macen na mata masu juna biyu shine dole zai kasance mata da take da juna biyu da mijinta da danginta za a dage wajen kula da lafiyarta.
10: Ana ta bangaren Maryam Mu'azu Hassan, jami'ar lafiya da ke kula da masu juna biyu, ta ce tabbas an samu wannan nasara bayan hada karfi tsakanin su kansu matan da kuma bangaren lafiyar. Tana mai cewa tun farko rashin mayar da hankali musamman a batutuwa masu alaka da cimaka da kuma kiyaye kamuwa da cutuka suke haddasa mace-macen.
14: Wani lokacin zaka ga mace tana da tsohon ciki amma bata damu da cimar da za ta ci a cikin ta ba, wanda ta san zai kara mata jini, kuma musamman ma matsalar jini ne ita ce babban matsalar da take takarawa wajen kashin mata masu haihuwa. Mace tana da ciki ba za ta tanaji abin da za ta ci ba, ko mijinta ya tanaza mata abin da zai ci wanda zai gina jikinta ta samu ta haihu lafiya. To wannan shi ya jawo matsalolin da suka ringa faruwa a baya sosai. Zaka ga mace tana da ciki amma bata da isasshen jini, mata da yawa za su zo awo idan ka auna su jininsu yayi kasa sosai, wata kuma gashi bayan jinin yayi kasa ga jini yayi sama. To anan ake samun matsaloli da dama, kaga an samu sakamako daga baya, kaga wata tana jijjiga sakamakon jininta ya hau. To amma yanzu da cikin ikon Allah matan su ma dukkan su ya waye, ana fadakar da su a wajen awo. Daga zarar da kika sami ciki fara kula da kanki, ko da miji bai kula da ke ba, ki ci abin da zai kara miki jini da abin da zai kara miki lafiya, ki kula da kanki musamman zazzabin cizon sauran nan, shi ma yana taka rawa wajen.
0: To an gaishe da Azima Bashir Aminu cikin wannan shiri.

0: tattaunawa da Kylian Mbappe a kokarin wata kiyar
1: ne cewa an kara masa hazaka kurai da gaske.
0: To kinga hakan yana nuna cewa kenan zai ci gaba da rike shi a matsayin captain na ita wannan tawagar. To abin da ke faruwa nan kin san shi wato Mbappe shi yana Real Madrid ne sannan shi ma Zidane
1: yayi Madrid
0: haka. Banda Madrid shi ma a Spain yake rayuwa wato gidansa yana Spain ne
1: a ce
0: yake da rayuwa. To kinga yanzu sai aka
1: ga cewa za su hada a Faransa kuma su hada a Spain.
0: Da kuma za su rika haduwa inda ake zuwa to a tankin za su hadu kuma za su rika tattaunawa kai a kai don a gani wani irin sauye-sauye ya kamata a kawo a wannan kungiyar tasu. To bayan nasarar da wato Spain ta yi akan Argentina ashe akwai tarzoma da ta barke a tsakanin ƴan wasan Argentina ai ta samun gunaguni kamar tsakanin ƴan wasan ma ba su ji dadi ba sosai na abin da ya faru a lokacin bayan wannan rashin nasara da suka yi. An rawaito wasu daga cikin ƴan Argentina suna ta fada da rikici da junansu da suna gaya ma junansu bakaƙe maganganu saboda har ma an ce akwai wani lokaci da aka ƴan jarida suka matso a kusa da su domin su yi bayani kin san bayan
1: wasa
0: za a so a ji
1: me ra'ayin ku a game
0: da wannan. To sun kaurace ma wannan ganawa sannan lokacin da ƴan Ispaniya suka gayyace su su zo a dandamalin da za a karɓi kofi shi ma sun kisi suka mai da hankali suka fuskanci
1: kasan ai duk lokacin da aka ci wata kungiya a wasa zuciyoyi suna kusa don haka abu kaɗan ne yake jawowa rikici ya tashi. To an gaishe ka Umar Sadi. To yanzu kuma za mu je ga wato taskar mu ta wasanni.
2: An yi ta kare a wasan ƙarshe na gasar lashe kofin duniya inda Spain ta samu nasarar lashe kofin a karo na biyu a tarihi bayan nasarar doki Argentina da ci ɗaya mai ban haushi. Spain da ta fara nasarar lashe kofin duniya ne a shekarar 2010 lokacin da Afirka ta Kudu ta karɓi bakuncin gasar inda a wancan lokacin ma ƙwallo ɗaya ce ta ci a wasan ƙarshe kamar yadda tarihi ya sake maimaita kansa a wannan karan. Dawgar ta Spain ta yi bajinta yayin ita wannan gasa inda har ta lashe kofin ƙwallo ɗaya ce tal a ragarta duk da cewa ta fuskanci manyan tawagogi kamar su Belgium da Portugal da Faransa da kuma Argentina. Messi ya yi yunkurin kafa tarihi a ita wannan gasa wajen zama captain ɗin tawaga ta farko da ya lashe gasar har sau biyu kamar yadda ita ma tawagar ƙasarsa ta Argentina ta yi ƙoƙarin kafa tarihin zama ƙasa ta huɗu a tarihi da ta lashe gasar kofin duniya karo biyu a jere amma sai dai haƙarsu bata cimma ruwa ba. Ita wannan gasa da aka gudanar dai akwai tarihi da dama da aka kafa domin dai wannan ne karo na farko da kasashe 48 suka buga wasanni 104 a gasar lashe kofin duniya inda aka ci kwallaye har 308 sannan mutane miliyan 6,810,996 suka kalli wasannin gasar kai tsaye a cikin filaye 16 da ke tsakanin kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Haka na ita wannan gasar ce Kylian Mbappe ya kafa tarihin zama dan wasan da ya fi cin kwallaye a cikinta inda yake da kwallaye 22 daga cikin wasanni 22 da ya buga a tarihi. Akwai 'yan wasa da dama da suka nuna bajinta kuma aka gwangwaje su da kyautuka daban-daban a ƙarshen gasar. Misali Rodri, captain ɗin tawagar ƙasar Spain, wanda ya zama gwarzon ɗan wasa a ita wannan gasa. Abokin wasansa Paul Kubasi ya zama gwarzon matashin ɗan wasa a ita gasar, sai kuma mai tsaron raga su One ya lashe kyautar gwarzon mai tsaron raga. Shi kuwa captain ɗin tawagar ƙasar Faransa ya lashe kyautar takalmin zinari ne da ƙwallaye 10 kuma ya kafa tarihin zama ɗan wasa na farko da ya lashe ita wannan kyauta. Ita kuma tawagar ƙasar Netherlands ta lashe kyautar nuna ɗa'a.
1: Tuma da layin yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
2: Tawagar ƙasar Spain ta lashe kofin duniya karo na biyu a tarihi bayan da ta doke ƙasar Argentina da ke kare kambun a wasan ƙarshe da suka gudanar a daren jiya. Ita kuma Ingila ta kare ne a matsayi na uku inda ta lashe kyautar tagulla da ke zama kyauta ta farko da ta lashe a kofin duniya cikin shekaru 60 yayin da Faransa ta kare a matsayi na hudu. Me za ku ce game da nasarar da Spain ta samu wajen lashe wannan gasa ko kun gamsu da yadda aka gudanar da ita wannan gasan ma? Muna da kuwa ra'ayoyinku kamar yadda aka saba a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook.
3: RFI. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da saki haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI bisa al'ada shirin na lafiya jarici kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta ko kuma wayar da kan waɗanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan nasarar da jihar Kano ke ikirarin samu bayan fitar wani rahoto dake cewa an samu raguwar mace-macen mata a lokacin haihuwa a sassan jihar wanda a baya ke sahun gaba wajen asarar rayukan dimbin mata a lokacin haihuwa ko kuma goyen ciki. Alƙalman da ke kunshi a rahoton wanda tawagar ƙwararru a ma'aikatar lafiya ta jihar ta fitar ya nuna cewa mace-macen a lokacin haihuwa ya ragu daga mata 1,026 ake samu a baya zuwa mata 570 a yanzu wanda commissioner lafiya Dr. Abubakar Labaram Yusuf ke cewa baya rasa nasaba da sabbin matakan inganta lafiyar matan da ake ci gaba da dauka a jihar
4: farkon zuwan mu mun samu cewa dukkan da mata 1,000 suka haihu a jihar Kano to ana samu guda 226 mutum kusan ita ce lamba mafi girma a kasa wannan dalili yasa duk duniya suka sa ido akan jihar Kano daya dama akwai abin da yake kira blueprint da cikin sa ya kawo harkar bawa mata tallafi na haihuwa a renin ciki inda mata ake ba su magani kyauta tun daga ran da mace ta fara zuwa awo har ran za ta haihu har bayan haihuwa za a ba ta haihuwa kyauta a asibitocin mu na gwamnati ko manyan asibitoci nan kuma ko da haihuwa ta zo tangarda ana ware akalla mata 500 kowane wata wanda za a musu abin da ke cewa cesarean section wato aiki na tiyata da za su shiga fito musu dan su mun shigo da ilmantarwa da wayar da kai da mata don su dinga zuwa asibiti kafin zuwan mu abin da ke cewa hospital delivery wato mace ta je asibiti ta haihu 30 cikin 100 kawai na matan da suke haihuwa jar kan da suke zuwa asibiti suna haihuwa wanda yanzu alhamdulillah mun canja wannan al'amari mata fiye da haka suna zuwa asibitoci sannan abu na uku shine sama wa asibitocin kansu kayan aiki da kuma ma'aikatan lafiya wanda kusan babu wata karamar hukuma yanzu da bamu kai mata kayan aiki da kuma malaman jiya musamman ungozomomi ba wanda da farkon zuwan mu wata karamar hukuma gaba dayanta za ka ga mutum sana 10,000, 20,000, 30,000 amma babu ungozoma wato za ka ga ungozoma daya ce talwa to midwife abu na hudu shine da yawa daga cikin asibitocin mu da ba sa yin aiki na kwana sai dai zo da safe su tashi da azar wanda ya zo na asibitoci da yawa daga cikin su mun canja musu ayyukan aikin su mun kara musu ma'aikata mun samar musu da kayan aiki musamman wutar lantarki wanda ita take hana su aiki wanda zana yin aiki na kwana a asibitoci akwai abin da muka yi na samar da motoci wanda suke dauko mata daga gidajen su sai asibiti dan sayo ambulances ne
3: da yake mahukuntan na jihar Kano na ikirarin bullo da sabbin dabarun kula da lafiyar mata masu goyen cikin da ma a lokacin haihuwa wanda ke matsayin musabbabin samun raguwar mace-macen musamman tsarin nan na dakile zubar jini bayan haihuwa wato emotive da ake ganin ya taimaka matuka wajen ceto rayukan dimbin mata mun ji daga Khadija Ismail wata mai juna biyu wadda a tattaunawar ta da wakiliyar mu Aisha Shehu Kabara tace yanayin kulawar ya bambanta da a baya
5: gaskiya akwai bambanci a cikin abubuwa saboda ko da yaushe ana samun ci gaba daga ma'aikatan asibitin har ga ma mutane al'umma mu ma kanmu muna samun ci gaba dan da dokokin da aka kafa muna iya tsallake su mun ga kawai dan dai tsarin su ne so suke lalle a abu amma yanzu saboda kana kallon uwana ya gibi doka sai kaga ya zauna lafiya zaki ga yanzu gaskiya ai muna dan bubun dokoki na abubuwa sosai sosai na shan magungunan asibiti da ake bayar wannan na ka ci kaza ka rinka yawan cin kaza yanna abubuwan karin jinin nan duk muna kiyayewa dan ciwo kadan zaka je a ga lafiya ka ba ga madda ba sai a ce da ka ji ciwo juyi ne ko wani abu yanzu duk ana kiyaye wannan dokoki
6: in kuka je awo akwai wasu sabbin dabaru da suke gaya muku ne ko kuma akwai wata kulawa ta musamman da ake baku yanzu
5: akwai dabaru kuma akwai kulawa gaskiya saboda zaki ga yanzu a cikin dabaru za a ce maka idan ka sha magani za ku annununa muku wasu dukkan haihu an nuna muku jinin su ya kakkai za a ce to sai su ce muku magani suke sha ka ko duk wanda aka ce maka ya haihu jinin shi ya kai zai samu lafiya kai ma sai ka dage da shan magungunan da ake bayarwa na asibiti
3: ana ta bangaren Rukayya Abdullahi Sani wadda ta yi renan ciki a lokuta da dama ta ce a wannan karan kulawar ta bambanta musamman ta bangaren wayar da kai a duk lokacin da suka ji awo wanda ta ce ya haskaka musu matakan da ya kamata su dauka da ma mika kansu ga asibiti cikin gaggawa da zarar an samu saukin yanayi
5: gaskiya yanzu akwai bambanci ba kamar ta baya ba tunda a baya da kawai dai ana da zuwa dai awan ne dai a dan yi maka ka je ku ba wai kula kake yi wai ka ce wai jimin da'iman da ka ji ciwo ka je ka ziyarci likita ba sai dai kawai za ka je ne a yi maka awo in haihuwa ta zama ka iya haihuwar ka a gida amma yanzu gaskiya an waye likitoci ma suna ta wayar da kan mutane akan irin cin abun karin jini irin su dan alayyahu nan ma in baka da daman ma siyan ko nama ko kwai kaga iya siyan alayyahunka ka dan yi miya alayyahu zaka iya siya awara ka dora akan abinci kar dai ka ci abincin zalla yawancin irin wannan ka ci fara da mai ko abu shi yake kawo karancin jini ni a da fifiye ka ci fiye cin irin wayannan ba sai ka dinga jikinka iya nauyi da kuma wasu abu amma yanda kake ci sai ka ji jikinka lafiya lau kuma bambancin da aka samu ne yanzu gaskiya likitoci suna kokarin su iya kokari saboda yanzu likita zai zauna da ke fama da aji yake a guri ba zauna i wayan miki da kai kan abin da zaki ci abin da zai gina miki jikinki to sai kaga an samu wannan da kuma zuwan ziyartar asibiti za a iya ce miki ki zo daga kin ji ciwon kai ki zo asibiti daga kin kinga ko jini zubar jini ko da kika gani ki je asibiti ko kuma an zazzabi shi ma ki je asibiti in haihuwa ce za a iya fara labor ta haka wani bai san ma labor yake yi ba za ka yi wannan kai zo kai ka zauna sai kaga mace Allah ya kawo mata ciwo ta no gwana kuda sai kaga Allah ya idan Allah da tsawon ran atalin tanin ije sai kaga Allah ya sa an dauki yara
3: rahoto kan raguwar mace-macen matan a lokacin haihuwa ko goyen ciki dai ya nuna cewa matukar aka ci gaba da bin matakan da ake dauka a yanzu matsalar za ta sake raguwa zuwa tsakanin kashi 25 ko 30 cikin 100 a shekara mai zuwa to da yake a duk lokacin da aka yi batun haihuwa ko goyen ciki wajibi a waiwayi unguzuma walau kuwa a batu na nasara ko akasin haka kasancewar su kan gaba wajen bayar da gudunmawa a yanayin na goyen ciki ko haihuwa Nana Faruk ta ce sun zage damtsi wajen wayar da kan matan wadanda ta ce da taimakon su ne aka kai ga wannan gaba
7: an samu wannan raguwar saboda an samu ci gaban wayar musu da hankali tun lokacin da suke da juna biyu ana yi musu bayani akan muhimmancin zuwa awo za a yi musu bayani akan muhimmancin shan magungunan awo wanda zai ba su kariya da kamuwa da wasu cututtuka ga wanda zai kara musu lafiya zai kara musu jini a cikin jiki sannan zai kara ma ƴaƴan da suke cikin cikin su lafiya da kuzari su ma sannan ana kara wayar musu da kai akan irin abincin da ya kamata su dinga ta'ammali da su su ma wanda zai gina musu jiki zai ba su lafiya kuma zai kara musu jinin da ake bukata wanda mun san mata masu juna biyu ana bukatun ya kasance kina da wadataccen jini to duk idan an zo lokacin tunda yanzu an samu wayewan har sun gane zuwa awan an samu waye wan kansu ana kokarin yi musu bayanin an muhimmancin zuwa awo akan lokaci da muhimmancin dawowa awonka da muhimmancin bibiyar lafiyarka a lokacin da kake dawowa awo ana ƙara wayar musu da hankali akai to shi yasa ake samun raguwan waɗannan matsalolin da ake samu na mace-macen mata masu juna biyu ko kuma mata da suke rasuwa lokacin haihuwa ko ince jan hankalin da zan yi sabu ganin an samu hanyoyin za a magance wannan mace-macen na mata masu juna biyu shine dole zai kasance mata da take da juna biyu da mijinta da danginta za a dage wajen kula da lafiyarta
3: ana ta bangaren Maryam Mu'azu Hassan jami'ar lafiya da ke kula da masu juna biyu ta ce tabbas an samu wannan nasara bayan hada karfi tsakanin su kansu matan da kuma bangaren lafiyar tana bai cewa tun farko rashin mayar da hankali musamman a batutuwa masu alaka da cimaka da kuma kiyaye kamuwa da cutuka suke haddasa mace-macen
8: wani lokacin zaka ga mace tana da tsohon ciki amma bata damu da cimar da za ta ci a cikin ta ba wanda ta san zai kara mata jini kuma musamman ma matsalar jini ne ita ce babban matsalar da take takarawa wajen kashin mata masu haihuwa mace tana da ciki ba za ta tanaji abin da za ta ci ba ko mijinta ta nazo mata abin da zai ci wanda zai gina jikinta ta samu ta haihu lafiya to wannan shi ya jawo matsalolin da suka ringa faruwa a baya sosai zaka ga mace tana da ciki amma bata da isasshen jini mata da yawa za su zo awo idan ka auna su jinin su yayi kasa sosai wata kuma gashi bayan jinin yayi kasa ga jini yayi sama to anan ake samu matsaloli da dama kaga an samu sakamako daga baya kaga wata tana jijjiga sakamakon jininta ya hau to amma yanzu da cikin ikon Allah matan su ma dukansu ya waye ana fadakar da su a wajen awo daga zarar da kika sami ciki fara kula da kanki koda miji bai kula da ke ba ki ci abin da zai kara miki jini da abin da zai kara miki lafiya ki kula da kanki musamman zazzabin cizon sauran nan shi ma yana taka rawa wajen
9: to an gaishe da Azima Bashir Aminu cikin wannan shiri.

0: yara da su yaran suna kuɗe da yawa zawa wajen mu irin daukan horo kamar wajen koyon sana'a hannu shekarun wannan akwai ci gaba da yawa da wancan bangaren saboda yaro ko da bakin nan horo ya tsaya iya cin gashin kanshi da kanshi yanzu ka dauka kamar yaro da yaje jaraba kamar troisième kaga babu wani abin da aka koya mai ya ci abinci halali wannan in yaje ko da shekara biyu yayi da aka kawo shi in ya tsaya daga nan ma yayi ko a gida ko kuma a wani waje ya ci abinci
1: wiyana horar da mutum shine yasa wasu dalibai irin su Abdulkadir Husaini suka kafa wata cibiyar koya ma daliban da basu iya komai ba sana'a da ayyukan hannu ya bayyana dalilan su
2: gaskiya mun lura da cewa akwai matsala saboda mu ma kan matasa ne kuma bayan mun kare karatu muna zaman me zai hana mu nemo wanda suke da hazaka ta bangare da dama na koyon aikin hannu sai na za a koya ma mutane su wannan aikin dan dai kawai in ka kare karatu kana da wani wata issue wata alternative wanda za ta baka dama ka yagi da zaman banza abin ya karbi sosai daga bude santarkin zawa yanzu akalla mun yi sifarmun sama da matasa sun yi 500 kan garanin sanoyi na kaman aikin hannu da sauransu
1: tuni dai daliban da suka hada koyon sana'a da karatu a tare suka zama abun misali da birgewa Abdullahi Ibrahim dalibi ne mai saka kujeru
3: lokacin aiki daban lokacin kuma karatun shi ma a daidaita ni wata rarar revision ma jikin kujeran nake saka yi ina saka ta ina yin dan lakwal da na makaranta duka gaskiya ya mun amfani sosai ma na nemi na kaina da kyau saboda rayuwa kadiba na gaba da ga su wasu har da license kuma ga su zaman fada ne suke
1: ko ita kanta gwamnati ta lura da wannan matsala inda ake ta bude makarantun koyar da ayyukan hannu da fasaha a Niger Hawwa Hallar Gwangwazo a Rafai Hausa Spain ta lashe gasar cin kofin duniya karo na biyu a tarihi bayan doki Argentina a karawarsu ta jiya yayin da Ingila ta kare a matsayin ta uku bayan wato doki Faransa kenan kuma nasara ta farko da ta samu cikin shekaru 60 kan hakan ka misali ta tuna da tsohon dan wasan tawagar Super Eagles ta Nigeria Garba Lawan kan yadda gasar ta gudana ga kuma tattaunawar su
4: duk da akwai dai ups and downs dai ba za ka rasa kalubale ba a fagen wasa gashi an zo karshe Spain sun samu nasara kuma nasarar Spain ba za ka ce wai ba su ne kamata su ci ba dan tun da aka fara kwallon ka gare da Argentina suke Argentina sun sa Messi ido ne sun manta shi Messi yana da shekaru ai abun da zai yi ba zai da yi abun da zai yi ne kawai nashi shi kuma yanzu da aka dawo rabin lokaci katin da aka bashi na farko saboda shirman shi zai samu wannan katin na farko dama an ka samu kati dole sai ka ba hankula yaje kuma wannan challenge din na biyu aka bashi red card zai kara musu wahala dama kuma suna wahala yazo kara musu wahala dan ma suna ma da kokari ne da hazaka zuban da ma sun yi sa Spain din ba su da sa ada Spain din tashi su kwallaye da yawa da suke buwa da mutum goma nan
5: kasar ita Spain ta yi nuna bajinta ita wannan gasa domin tunda ta faro kwalla daya ce a ragarta har ta zo wannan wasan karshe duk da cewa akwai wasu kasashe irin su Netherlands irin su Italy da Brazil sun yi irin haka a baya amma ganin karuwar wasannin da aka samu a ita wannan karin ya kalla irin bajintar da suka nuna
4: gaskiya sun yi kokari sai dai ban san me yake damun yan baya ba wannan karin kaga an ci kwallaye da yawa ba taba cin kwallaye ma a woko kamar ina gani a history woko ina ji kamar wannan ba masu tara bayan ne su ne ba sai abin da ya kamata woko menene shine ni ban gane ba
5: to bari mai da kai baya wannan sabon tsari da aka fara amfani da shi na ƙara yawan kungiyoyin da suka fafata a ita wannan gasa kana ganin ya kawo ci gaba a harkar kwallon kafa a duniya
4: ayi kyau tun daga mu Afrika ma irin su kananun kasashen da ake gani ba za su yi wani abu ba kaga ai sun shigo sun yi wani abu kaga da ba su dama ba ai ba za a gansu ba to kaga ni shi yasa ba da dama wani lokaci yana da amfani kwarai abun ya sake kara challenge sosai sauran kasashe da ake gani kanana ne kaga duk sun fito sun yi abun da ya kamata
5: to ganin cewa kasashen nahiyar Afrika din sun gaza kaiwa matakin kusa da ma karshe a ita wannan gasa wato semi finals kenan sabanin a gasar baya da aka ga Morocco ta kai har wannan mataki sai dai a wannan karin gasa sun kara yawa amma kuma basu kai wannan mataki ba kwalla nahiyar Afrika tana komawa baya kenan
4: a wannan kace tana komawa tun da lokacin da Morocco suka kai ai ba mun san za su kai ba wancan da aka yi duk kasashen Afrika da suka zo cup sun yi kokari tun da ba wanda zaka ce sun zo an ta cin su kawai kanan sun koma Tunisia ne kawai abin ya rikice musu basu gano kan abun ba amma sauran guda taran aka ga sun yi kokari daidai na su ai Tunis ma da suke qualify zuwa World Cup din ai su ma sun yi kokari kaje ma gasar cin kofin duniya ma kai qualify ma shi ma kanshi ba karamin aiki bane
5: me ya kamata a ce an gyara da aka kake ganin kuskure ne aka samu a ita wannan gasa ta yanzu da aka kammala a gasanni masu zuwa ganin cewa a gasanni masu zuwa ma a nahiyoyi uku ne za a buga ita wannan gasa sabanin kasashe uku da aka gani a karon farko wannan karon

0: tara daidai agogon Najeriya Niger kamar Chadi 8 kidan agogon Tiyo da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 32
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da warhaka ga kanin labaran. Ibtila'in hadarin kwale-kwale ya kashe mutane da dama a jihar Jigawan Najeriya. Shugaba Ngema na gaban ya faru ziyarar aiki ta kwanaki uku a Faransa don bibiyar yarjejeniyoyin cigaba tsakanin kasashen biyu. Jami'an Afghanistan na lalaban dimbin yanci ranin da suka makale a Sahara a kokarin su na tsallakawa Iran. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jami'an agaji yana ci gaba da lalaban mutanen da suka bace a cikin ruwa bayan hadarin wani kwale-kwale ya dauke da mutane kusan 40 can a jihar Jigawa ta Arewa maso yammacin Najeriya daga cikin fasinjan feda 40 da zuwa tsakar ranar yau Litinin 23 aka yi nasarar cetowa da ransu sai kuma gawarwaki baya ga wasu 12 da suka bace. Hadarin kwale-kwale ba sabon abu bane a Najeriya kasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka. Inda a kowace shekara ake asarar daruruwar rayuka sakamakon hadarin ruwa masu nasaba da ko dai rashin ingancin jirage ko kuma lodin da ya wuce kima. Babbar rikodin Najeriya da ke zamanta Abuja ta tabbatar da laifukan ta'addanci 32 da ake tuhumar wasu manyan kwamandojin kungiyar Ansaru wanda ke zuwa bayan shafi watanni ana musu shari'a. Yan ta'addan biyu da suka kunshi Muhammad Usman da ake yi wa lakabi da Abu Bara'a wanda ya ayyana kanshi a matsayin sarkin Ansaru da kuma Abubakar Abba mai inkiyar Mahmud al-Nijeri shike matsayin mataimakin shugaban kungiyar yan ta'addan ta Ansaru dukkanin su sun amsa laifukan da ake tuhumar su gaban mai shari'a Emeka Ingwiti lauyan waɗanda ake tuhuma Balada Kunya shaidawa zaman kotun cewa yan ta'addan biyu sun janye matakin su na kin amincewa da tuhumar da ake musu a yanzu sun amsa laifukan da ake tuhumar su kotu a Ghana ta aike da wani fitaccen dan adawar kasar Bernard Antwi Basiyako gidan yaro na karo 20 bayan samun shi da laifin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba shari'ar da ke matsayin mafi girma da aka yanke karkashin wannan laifi da gwamnati mai ci ta sha alwashin yaki da shi Ghana mai arzikin zinare ta jima tana yaki da matsalar ta hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba wanda ke gurbata muhalli tare da barazana ga noman koko bayan ka taka muhimmiyar rawa wajen haddasa rashawa da ta dabaibaye siyasar kasar a wani yanayi da alƙalma ke cewa hakar ma'adanan ba bisa ka'ida ba na sababa wa kasar asarar dala biliyan 2 duk shekara Shugaba Brice Oligui Nguema na gaban ya faru ziyarar aiki ta kwanaki uku yau Litinin a Faransa ziyarar da ke sake nuna alakar kurkusa tsakanin Faransa da tsirarin kasashen da suka rage cikin waɗanda ta yi wa mulkin mallaka a nahiyar Afirka da galibin su suka juya mata baya ziyarar ta Nguema da ke matsayin ta biyu zuwa Faransar bayan sake darewar sa a karagar mulki ta samu rake jigajigan kusoshin gwamnatin kasar har 80 daga fannoni daban-daban inda bayanai ke cewa bangarorin biyu za su tattauna kan yarjejeniyoyin da suka kulla a Libreville cikin watan Nuwamban bara da suka kunshi tattalin arziki da kasuwanci da masu bajari dan adawar Tanzania David Djumbe da Gitsere Kenya sakamakon tsanantar matakin da mahukuntan Dar es Salaam ke dauka na kame yan adawa tare da jefa su a gidajen yare ya bayyana fargabar da yake ciki a yanzu sakamakon yiwuwar kusawa har cikin Nairobi tare da tasakiyar sa akwai dimbin yan adawa da yan fafutuka daga kasashen Tanzania da Uganda da ke samun mafaka a cikin Kenya saboda matsalar lambar gwamnatocin su sai dai a baya-bayan nan akwai fargabar tsallaka iyaka daga gwamnatocin biyu don kame mutanen su ta haramtacciyar hanya tare da mayar da su gida shugaba Yoweri Museveni na Uganda ya buƙaci yan kasar da aka dawo da su gida daga Afirka ta Kudu da su mayar da hankali wajen neman arzikin su a cikin gida maimakon fuskantar kaskanci da yake ganawa da su bayan isowa gida Shugaba Musbeni ya ce gwamnatin kasar za ta yi dukkan abin da za ta iya wajen samar da damar maki a cikin gida don ganin jama'a sun dogara tare da zama a kusa da iyalansu. mahukuntan Afghanistan da cigaba da laliban Sahara dan nemo yanci ranar kasar 14 da sananan zafi ya kashe akan hanyar sa tsallakawa Iran dan samun rayuwa mai inganci rundunar yan sandan Nimrods larji mafi sananan zafi a Afghanistan wanda yanayin sa kan kai maki 45 ta tabbatar da cewa ayarin yanci ranar ya nutsa cikin Sahara kokarin isa Iran sai dai lalacewar abin hawan su ya tilasta musu tsayawa a tsaka da hanya gabanin sananan zafin ya halaka su akalla mutane 25 ne suka mutu a ambaliyar ruwan da ta haddasa zaftar rihuwar laka a yankunan arewaci da kuma arewa maso gabashin India cikin ranakun karshen mako alkalman da mahukuntan New Delhi suka fitar sun ce mutane 15 sun mutu a yankunan Punch da Rajouri da kuma Doda na Kashmir yanda ake da wasu gwamnati da suka baci ma'aikatar tsaron Israila ta ce kasar na shirin karbar wani karin adadi na jiragen yaki daga Amerika a wani yanayi da Amerika da Iran wato suke dawowa wato yakin su ke dawowa sabo cikin makonnin nan har kawo yanzu dai Isra'ila bata koma cikin yakin ba wato duk da dawowar hare-haren na Amerika da Iran ko da yake ita kanta Tehran bata kai mata hari ba su dai akwai fargabar isar waɗannan sabbin jirage ya dawo da kasar ta Yahuda a yakin Labaran da zo muku daga nan sashen Hausa na Arafa yanzu kuma sai dandalin nishadi.
2: Labarin duniyar nishadi na wannan lokaci ya mayar da hankali ne kan yadda aka yi baje kolin waƙoƙi a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya. Wato yaran kungiyar rawa ta Triple Ghetto Kids daga Uganda sun kafa tarihi ta hanyar yin rawa tare da fitacciyar mawakiya Shakira da mawakin Afrobeat na Nigeria Burna Boy a babban taron raye-raye na hutun rabin lokaci da suka haska a wasan karshe na gasar cin kofin duniya da aka yi a kasar Amurka. Shakira ce da kanta ta zabi yaran bayan ta ga bidiyon su a internet inda suka bayyana a filin wasa na MetLife sanye da tufafin gargajiyar Afirka don rera waƙar jigo ta FIFA mai suna Dai Dai gaban masu kallo fiye da biliyan guda a fadin duniya. Wannan gagarumin taro na tsawon mintuna 11 bai tsaya ga nishadi kawai ba. A'a, ya zama wata dama ta tara dala miliyan 100 don tallafawa ilimin yara marasa galihu ta hanyar asusun FIFA na Global Citizen Education Fund. Ga yaran na Ghetto Kids waɗanda yawancin su marayu ne da suka taso a unguwannin talakawa na Kampala wannan nasara ta kasance babban canji na tarihi wanda ya cika musu mafarkin rayuwa tare da fito da darajar fasahar rawar Afirka a idanun duniya To baya ga Shakira da Burna Boy da yaran Ghetto Kids gasar kofin duniya ta 2026 ta cika da manyan taurari na duniya da suka girgiza filin wasa na MetLife Daga cikin su kuwa akwai Madonna, shahararriyar mawaƙiyar nan ta Queen of Pop, da ta bude taron cikin wani salo na ban mamaki inda ta shigo cikin fili akan wata mota irar Dune Buggy, wacce tsofin shahararrin ƴan ƙwallon Brazil Ronaldo da Ronaldinho suka tuka ta. Akwai kuma BTS, shahararriyar kungiyar mawaka ta K-pop daga kasar Koriya ta Kudu, waɗanda suka rera shahararriyar waƙar su ta Dynamite, wacce ta sa ɗaukacin filin wasan ya ɗauki sowa. Sai kuma Justin Bieber da ya fito da jitar sa inda ya rera waƙar Everything Hallelujah tare da gauraya ta da taken gasar kofin duniya. Akwai kuma Chris Martin wanda shine ya shirya daukacin taron raye-rayen tsakar wasan kuma ya rufe taron ta hanyar rera sabuwar waƙar We Dance tare da yaran makarantar PS22 sannan shi ma fa Aisha Speed shahararren mai bidiyon nan na internet dan kasar Amerika ya girgiza filin wasan ta hanyar rera waƙar sa ta kwallon kafa mai suna World Cup Champions
0: RFI To ganin yadda a duk shekara ake yaye dabbannan dalibai da suka yi karatu a fannoni da dama kuma suke kwarewa a wato suke karewa a zaman banza da yawon neman aiki tsakanin hukumomin gwamnati da kamfanoni can a jamhuriyar Niger hakan yasa aka fara kiraye-kirayen dacewar a rika silkawa da koyan ayyukan hannu da ilimin fasaha ga daliban tun a makarantun sakandare ana ganin hakan zai taimaka wajen rage zaman banza ga ɗaliban da suka yi shekaru suna karatu kuma su ƙare babu abin yi bayan kammalawa. Hawalar gungunzo ta hada mana rahoto akan hakan.
3: Babban abin takeici ne ga iyaye da su kansu ɗaliban da suka yi degree da diploma su ƙare babu aikin yi. Lamarin da ke kai suka ci za yatsa da ganin sun bata lokaci suna abin da ba zai amfane su ba. Mustafa Salifu da ya kammala karatu babu aiki ya nuna takeicin sa.
4: Baka aikin komi he karatu he ban ka ƙare karatu ma kuma ka zo ka shiga wani sabon aiki. Amma ko karaman aiki kake in ta kai ga ka kammala karatunka wannan aikin nike gani kana iya wadada shi saboda kai ilimi kuma ga aiki kana da karami. Amma in babu sana'a he karatu he ka ƙare karatu kuma a dawo zaman banza saboda muna rena sana'a. In kana da sana'a da kake samu 20 ko 40 wani ma biya san ba tsarin karatun kai ke ciki zakaruwa ma kanka siri iya da kyau tun elif tun kana ro kana iya sana'a.
3: Habu gako da yaran sa suka yi karatu suna ta jiran samun aiki ya ga dacewar koyan sana'a ga kowanne mai neman ilimi.
5: A nawa ganin ya kamata a ce yaran tun suna kanana san irin fusa'a da zamu basu ba kawai ba su rika karatu suna karatu hakanan saboda zai sa yaro ko babu zancen ilimin lakwal wannan abin zai bashi abinci.
3: Ganin halin gunci da ɗaliban da suka yi karatu babu aiki ke shiga yasa iyaye ke neman kauce ma sauran ɗiyansu na baya wannan hali inda suke da babban kai su inda ake koyar da sana'o'i. Muktar Ibrahim daraktan irin wannan makarantu ne a Damagaram ya bayyana yadda ake tarbabin zuwa wurin don koyan sana'a.
6: Wannan shekarun na baya-baya uwayen yara da su yaran suna kuɗi da yawa zuwa wajenmu irin ɗaukan horo kamar wajen koyan sana'a hannu. Shekarun wannan akwai ci gaba da yawa da wancan bangaren saboda yaro ko da bakin nan horo ya tsaya iya cin gashin kanshi da kanshi. Yanzu in ka dauka kamar yaro da yaje jaraba kamar troisième kaga babu wani abun da aka koya mai ya ci abinci halali wannan in yaje ko da shekara biyu yayi da aka kawo shi in ya tsaya daga nan ma yayi ko a gida ko kuma a wani waje ya ci abinci.
3: Wuya na horar da mutum shine yasa wasu dalibai irin su Abdul
6: biyu yayi da aka kawo shi in ya tsaya daga nan ma yayi ko a gida ko kuma a wani waje ya ci abinci.
3: Wuya na horar da mutum shine yasa wasu dalibai irin su Abdul Qadir Hussaini suka kafa wata cibiyar ko